na sawe shay suba gigi wala pui pi na usa na ba go zawai so na nyo e go jaun spane go na ente ba ja suba gigi pui pa na usta na zawai ko te na nyo i go shak ba jamai handa pui pi na usa na ente na nyo na zawai ko suba jamai i go shak ba jamai wala pui wa na ubia na nyo e go ja o ma sa na upane go na ente na nyo ja suba jamai wala pui pi na usta na ba tsu ko zawai te na nyo Ya suba kiye igwe shakpa Puipilla Puyuau y aquí ya y suba shuena un sanayu Metabo ahí suba Bien me van canayu ya suba Hola ten su ya suba llamo y Ahí suba el pi me van canayu na co siente pa llamo y Ahí su kiye igwe shakpa llamo y handa ya Puyuau una ubia tabo na sawesh pa ya suba Y entonces va a mina un siapane con año. Ya su ya es metao anda ya. Se que en su pachamo y uga na uga es ya tan año. Na a de pachamo y a de yo en que yo tun chas que una uga con año. Ya su pachamo y anda puipi na uga. Ay supa jamo y pola wecha yue chun de na weta una ente na nyu jamo y uy kwe wesh pa ya supa un kwe peu cha kiki yet kwe spa siya supa peu na hua espane kuna nyu ya supa jay metau ya se kwe pa wala cha cha ka na hua hinya pan na nyu ma su yu kiki mango rap muskuch kwe pa ya supa un bun na nyu Ay supa jamo y pola puyipi na hua hena Batu ko sawal ta nyu handa ko jamu sena un supane ja yet ko eso nyu sawal ko suba masu ja suba u ga na us khana nyu ja me thau ja suba jamu handa ra pui pi na o thau na ente nyu i ko ja suba un ko ba wit na o es ku ja suba ja me thau ina spa i pane ku nyu ja suba walas khau na upane ku ah nyu Adiu ya suba jamu handa ja Kuespa, uji biji jajet kuespa, nanyo lucu kuespa upa gin nanyo kenas kuespa jasu bau upa gin ya piye jatsu ganas men nanyo, kuespa jamoi jasu bakahiu nawe tau na cawai kote nanyo, iko syak pa jamoi juwe cun de nawe na cawai kote nanyo, saya metawa nyo tun syas kau nawe gan nanyo. Yo ya suba jamoi handa puipi nawe na batu kota wai kote nanyo. Yo nam tha handa ra yu e chun de na we na nyu ma su yu cha pit tach kwe we shpa jamo i handa un spane ma nyu jamo i mi na un spane ko na nyu we shpa jamo i handa ra we cha yu e kan ha we na en de na nyu ya i metao ai suba ma nyu cha se ken de pa ku en pa jamo i wala pa ha ki gin che wa wa na nyu Ya yuete pa jamo ya isuba kahi una unsun ka mainyu jamo ya a isuba handa ra wa una unsun bande mainyu jamo ya witisa ya uhu yet pa witi apa gi na nyu ya aka pienso aka psuno esu ya suba jamo ya wala pun hawai na nyu ya su chanyu ka men chunde ayu ayu jamo ya wala unspan mainyu jamo ya wala u ya nyu ya suba Ya y me tao Eka pa Yamo y Yme Yamo y peste pa Yamo y chachana un spana tío Ya es pas Yamo y Ay su pa Wala kaji una un sunkana Ente naño Igo shak pa Yamo y Wala pu iwa una uje naño Ya su pa Ka kenyi Wala su pa Yamo y Wala Ne wa uja Nuich naño Nasa wesh pa Yamo y Tsek nas Ka kech Ya, witi sa kuhu yet ba witu wan kananyo. Ya, suba siyamwa yi witi na umenka ya suba na akafite mainyu jamwa yi. Ya, zamwe tala dukanas pa jamwa yi memnas pa sa nukhiya pandana pa. Ya, suba witi mene kish wala nuhi da diyo. Ya, suba jamwa yi wala susna usta jan jiktewesh mainyu jamwa yi. Jamwa yi pues jamwa yi puin nanyo. Asiyo, ay suba jamwa yi. Uy, wow, una.
ya suba mañu wala un shachi ya suba chaunyu na na pya y meta mañu ya mañi shde yu me ba gi na yuwe kuku nya kudyu ya suba thengmen khan chi ai suba wala ne wa wa dyu wash pa jamai wala ne wa pu chi na nyu ya su yet ku suba jamai handa ram se na us pa ne gona nyu i go shak pa jamai na ente pa ka hiu na nyu ya suba jamai wala un skip na wen khana ente na nyu ya su jai meta u Tunja kasenipa euban jasu kuja unipa wala euban eumeban jaspas jamo iguala uns kibna wen kanaño ai suba jamo iguala puitash na wen ambatsu kosa vuelta dio igo shias nauta ai suba jamo iguwe chunda na wen naño ai suba wite sus niwe papa hagnaño jaspas jamo imuse chai igo shak pa jamo ipuwa na wen kanaente

Nota Igo Shakpa Yamoy Wala Puybina Wena Sawalko de Nanyu Igo Shakpa Yamoy Yue Jun de Nahu Nanyu Jameta Waiso Pajamoy Erkoye Yuja Suba Tunsha Kanawe Nanyu Yasuba Yamoy Wala Puybina Wena Batuko Champ de Nanyu Azunanta Chamoy Puywa Nahu Nanyu Chayu Pajamoy Nam Batuko Champ de Pajamoy Wala Musa Manyu Jai metau na kukuane hespajamu ye ja suba wala newa kut ja kukua suas kemu ginanyu ja nyu na sawe hespaja suba wala ipta ze ja ne hespajamu ginanyu me na sawe shichi jamu ye ja suba jamu ye ja kuhu en pas jamu ye na akafisu yo na akafite yo witna musmenka ja suba jamu ye maa kauna unso itawo wechunde ma o hechi shaso ba jamo ye tengra unsi aptana nyu wechunde ya yako hugo en ko yo se chaso ba jamo ye tengra me godio wit me godio wechunde ya chaso ba wo yu we yu we she kasena u me van hi shamo ye tengra unsi aptazio ai so ba jamo ye wala kahio na unso na nyu maño chaso ba ya kasemos mene gra nyu chaso ba ma umes na ba jaso jai metao ma with kwa yo melu kwa yo se na ku hu yet so chamo ye wala pakwa na o he na nyu ja chamo ye wala sus na o he tio ma nyu chamo ye jaso wala hui hui un skip na unsta na nyu ma ma nyu shazo ba jamo ye with na wa cha ju wo chunde ya ja ku ho yet ko ba sa ma nyu with na ju ayu sta ju e ma ta wo ma nyu ai ye u ka so na sha pita yu wa shna cha mo igual ata shna cha mo shpa jamo ina wala sus na usta ji ba ga na nyu ja sa pa cha mo ye ste ba ku tu me she ka ha ju ya es pas chamo y wala ya hina unsta na yo adio ay supa chamo y wala kahio na wa na amba tu ko tawel na yo na kafte ba de chamo y maño pitsta chko we shna sko we ya supa wala kasanya muski na un suba ne kun yo ya supa chamo y maño na zio ko es pa chamo y wala ay supa puita shna wa na ba tu ko chamte na yo yang ju wala ne wa u nu hit na wa zio maño chamo y eka chivo band ka se un año ya su ba chamo y u ya wo gina na ba su ko chamte yo ya su ba chamo y ko yet ko yo su with men kan chamo y wala nu hit na wa zio ya su ba yi go shu ma ne go yet ko su ba un ski bo na yo ai su ba chamo y wala ka hi na wa na enta na yo e me ta o ya su ba chamo y wala puita sh nu hit na wa na enta na yo ya está llamo y cuesta llamo y handa ya cajío na oje na ente.

Kamu ja wala pojtash na weta na nyo Nchei me tau na A kapte pa chamo i Ma nyo cha A iso pa chamo i Kwe kwe ne ujesh pa chamo i Kuse kwe pa peh na ujesh Cha sek En uga ni te pa chamo i Wala Cha suba kiwe kame ni cha nyo Wala wita na usuba gen Na pa cha ra siamo i wala wita na usuba gen na nyo Jangan siu tengk me, jangan siu gitu kita pe. Jadi kasih nak tahu pula, jadi suka. Oh, pak wit saja suka tu na teken, wala tu ina fuin zanya nyu. Jadi siu ay suka jangan ye, wala kuitum hegi nasiu. Ay suka handra pu itas na usu nampat suku cawal tena nyu. Siu jang tahu jangan ye wala juwa cun tena uhe nampat suku cawal tena nyu. Manyo jadi me tahu jadi suka handra. Na en suyo anyo chamoy na pues ya casa ya su pa chamoy na un pizza chico we shu wala ton jina uya wachai na nyo ya su chamoy chamoy wala ton jina mo stadio ya su pa chamoy wala tenga na we gina nyo ai su pa chamoy wala kahio na we na en atu chamoy tre handa ja kahio na we na nyo mane gua ya su yet ko es un skibo na nyo maño Ya suba akafio nang raku huzume na nyu Uhu ya tsu ya buya Ya waluk na nyu maume hinche Ya suba wawa na nyu Manyu achika pizza jiu Ya suba jamwanyi kasanya wala wacha ya ziu Ya suba jamwanyi wala Ume ya suba wawa na wahi na nyu Igwe shakba jamwanyi na ente pa Kahiyo na uhe namba tsuko zawalita na nyu Ego jamu sana uspana kwa ziyo jaspa Jamu nye wacha yuwe chunde na uhe na enkwete

Adiós, ahí su país, güey, ya que papu igual, una vez en año, güey, yo, chao, cena uga, na yo, adiós. Güey, un día, cachiluchco, güey, yo, naño, lechco de ahí, había no gudio, ya su pa, el dicho de pina, güey, na, güey, un día, lechco de ahí, el gua, un me gudio, ya su pa, ya muy, quiso pa, el me rayo, gana, güey, quiso pa, mues, me da más, suyo, anchen de yo, pizza, pa, guala, unsta. Jigte luji magiona buachunde anjigte jasuba which is anjigte usbaginanyo janjigte luju with the champsuba knaina unsta manyu jamai cha chamtu tu sutasuba unsta neite yo jigte good with the naskache luju jasuba chamtu she with the champsu jamai oho da ju jasuba Eu wow me wow che no igual me gudio ya suba chao un rayo na ayuda dio maño chama ye ya suba ai pi no kote wala sena ne wow ba ya chal luch ko spitz tach ko cha ki bi men nes kya chao ra un ski bona pe na sena wow de ya suba in jawa ye gwa go ra ya suba wow ga ti wa chu ya u yu ba cha su che me ta wo Já lute com o Exu, já pede sete com o Exu, mango já, já suba, kip, zeg, zeg, ip, nas luru, já suba, já tamto, já suba, já, camplança, nip, tunça, nisuba, já moi, puite, catega, na ue, adio, Ya wala ya unski wachunde a na wachkues na poch ko dio chasu bajamo i lujo tsaki btna anya ma vion in parawa da chasu bajamo i nyuna wa dio achu chaun bian yin yo baga dio chasa jamo i pa wala kwesh bajamo i kahio jai meta wo nam ba chu go champa ki me ba cha na wala poch na wa chasu banji the ba i pagin cha je tu wala wesh na yo chasu ba wala cha cha mina wa luj ko wesh pa cha Wesh chainga men nei the wesh pa jamo igual anduk na wa je cha suba u chinde a muega men us cha git na wa zio cha suba jamo igual na wa na wa ipo nex se wa chunde a na wa pin cha me ju me na un se me ju te wa u ga yu gi na be se ku ko so pa a chin ska mo se zio cha suba jamo ya suba wala un ski bona nyu cha nyu gu di ja chamo yu yu wesh ya sana Tanda no igual no es en año ya me está o acha yo aquí me había hoy no es ya ya su bajamos y más yo guala guau ya viste yo sembatans acá chai pnasio man tam yo es ya mo es ya ya su ba ubia u esta o me es man tam yo es wechunde ya ya su ba tau mesh camp ka chindeh na u nas ka chawn hi ma shija cha su ba wala agit she un go ba wit she wala pa ya na u he na te yu i go ju ma un ne wa un yu kin pa cha su ba jamai wala ka hi u ba ya ga du ai su kwesh pa jamai ne wa wa na nyu cha su ba jamai ka hi u da wa chunde ya cha kwem yu pa u shu cha su ba nim pa nas ni ja yu wa ka ya suba kahan wo hai ke me da with you kwen yu jak cha suba jamo ye jet ko suba wala ash ka luch ko wesh banka cha su wesh pa jamo ye pozen with you ya ni pitsen he was pozen ne chin as pas jamo ye pozen na wo hai yo te bi te bi cha ba jamo ye cha suba un skip na wo hai ma wan ka shamo ye ja Jamais na ashum ya suba pozno ya kuachunde ya na thaisu gudyo chaun ya hanabe wachunde ya igwe shuo any such chaun ya ptam o señor ya shu ya suba jamai camp ka shunde no ka cha ya suba ni nyu man ko sangit chaun yung go raba ash mu thas no bona yo igwe sha chaun yin ye Mawan ka shia suba jamai nyu no ya chaun shpa chaun kavia hue na kwesh uho ni ma thain ko di bai cha su pa jamai kwesh bas pui ta shi ka dio ma su yu chang ba ne gi yun skhen wa dio chang ne chang wa cha su su shi wa yi ai su pa ka hi wa na yu i go shak pa pe na cha su ba u
bui wow na we e meta o kwesh na sa en higana cheyo na ta kip ne wow az me adio ai te piasa ai te chun de jai meta o cha su bu cha mo ji yon hwin ze na ba thain yun ya kon che mo su ten hi cha sten mi du tha dio mo chun de cha me na dio na ki nyun ya chu e u me sus ka nya chu cha su ba jamai wala ne wow ne ta wow nu wa ja dio chaño gamen cha su ba jamai e u ra ha da pu wow na me bu chun de ste pu i me maño china sia kwa wala pu i na na sa ku nya u na yo china z magio chamo ye tsum magio na ba ne pizza kwa we spja su ba jamai wala pu i me spia kwa yo na ba na na sa ku nya chu cha yu a dio ai so ba jas ba chamo wala ne wow na u na yo maño chamo ye china pues chamo china pues ki me bo ye wow ye wan jin nyu cha su ba chamo ye na luchko wes pips luchko e menu studio ne wow go da china si e ba wow na ska cha wit yo luch hung yo ki me pa pas na wo ye dio da nyu wa men zio ja me ta wo luchko yo se ma ko na unas luch ma gi na ba cha su ba ya pu wo wa se ya te pach ko chinda na e un menu studio ya hin bata shi ginazio cha cha en te wow me ya te pach cha ya sha ja moi pui wow wa ya moi cha ba ne yo na u me ja u me so ye cha no e za ni ka hi wa ni cha ba ne yo na u he ya su ba tun tun wow na me o de wo chinda u te yo ma su yo cha wa ya u yo azu wo chinda te shi na yo e un skip wow as ko u te yo lu chu yo she Weski me pana no has you. With the Yucha, yes, now we know has you. Not Tangino, who was Ranu. I suba quest, but you want to know now and then you are hunter round, who skips Chundea, Jasuba, not you a wow, you shoot Jasu Mushachame Chundea, not Kiwa was good. You mind you, Jamai Usha passing the Wanda Uhen and you Jasuba. Chundea chasu mag ya pas kemo na unsha wa unya chua ju kwesh ba na en te chamo ka hiu na wa na ba su ga zawai ta ju e go jam wa sena uspa na guna pin zen te na ju ai su tus ni ko pa ki na wa ta na ju chasu ma sa chi i go sha ba chamo in me cha na wa ka na ba tu ga zawai ta

Mau tai zuba i kwe shak pa na ende ka hiu na wena nyu te metau juwe yo wala ne wa wa pa ja su ba un pa na ende i kwe shak pa jam jab ai su na ende ka hiu na wena ba tu ko ta wai na nyu cha i metau mau jab cha su ba bui wa nu ko